0: Chook Mouth. 93.7.
1: Na mbufodo, ndi mada na yama ititeta hasi agucha. Bia kamu mbufonu kwa sige utuwa seme. Lanya, ubuwa mwenye mwe mnara hura. Nye miho ufodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kamwere ohere ame, auto update. Kanyi chere, kuchi njige. Nkavi itubu sign. Kamu webanye, me cloud backup. Mwekwa nzidi, uberoge, onye mwe mga abanye gear 3. Obanyego, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko di abu runo na ze yuzi ha. Ima kona mo atori ima hini nene me online. Ngwala anya ki hud nubogi iti mo tata.
2: Jineke, tata mse rubu agula.
1: Gini ka mga runu.
2: Sa anya ki mirio ka phone di app ime obule nelu data ge. Si anya na auto update ge. Lemo onwere app ime prezoro na kukune rigego. Me cheta abu ndi nana ye yuzi mbobule iti yere data na phone ge.
1: Mwa, ako phone gambo. Abu runi dozi data go fuma. Miaya, fichono.
2: What beauty on a data guitar? Leave it 100.